0: Hello.
1: Na ohu ni Yakupon tuye no enkan Joshua chapter 1 bre Yakupon akwa Mose wuye no o Yakupon akwa Joshua ebedina de no o ka kire ne se memran semudu no omfa na se udi ne memran semudu no supepe pe se de memran sem ne se a Sani odi Mose kire na sa no bi na chi o mani nko bi nkum nko ni fa beldo aya sesa emra no bi no na chi ase ye mani ampara Joshua di onyakopo emra nsem no so no onyakopo ne nante bra Joshua wu ye no Israel for mani sri onyakopo emra no ho ne onyakopo gya won edema won atamfo okoko anwa di nkuguo Se nipa na dare wani ni wasa befa mra no a na odi nkonim. Nokure mani mra nsem duno ni apamada ka no. Apamada ka no bre stressin ko befa e no ensi wonye na omu dimrika di apamada ka no bai. Apamada ka no bibi kan mra nsem dunda demu nti asama mode kai ka no ye nokure sese. Wiase ni pe nyina gitum ni afa mra no na emesi ye. Amen.
0: Amen. Nyakpo ani ku ni mra ho. You need to fool yourself. Hello.
2: Hello.
0: You need to fool yourself. I'll be free for any within.
2: I shall only adjust your money.
0: Amen.
3: Uma casana mra suka kra.
0: Pajo ma oni suka kra mai.
2: Ya da mosti. Ya hini de dia. Mo chere Yakupon akwan no ma foforo nso so a. Ya mpe Yakupon hini da ni ejima no. De dia mo bo mo adu mo de wu. Ya da kita. Yakupon ma chama ya mpe ni ejima no ma. Ya bribi bribi no. Yakupon. Ya hini da yi ti ti aso no. And I did it. Wei dia fi ni ti ye gba so ko bokro no a ko fa na de bia o se wato mra na se nem ne ta de o ye ni o pe dia ene de yan ko pom ba don to ye bu mi je ni o ti ti ba e da mo se pa se mo de bu ji mi wo si wa mi ni de bia bu mi de bia mo kaye yan ko pom shiram na o mo mo ye ko du ho ho
0: amen You're not afraid of us, baby. Anyway, I've been chilling on for